San kai to wote sa pireti nebi to fod narode nebi san kan to wote sa nebi to fod narode ema besa kai to wote sa nebi to fod narode.